Nĩ ndaheirwo mũhuhu kuma kwanyu wĩra-inĩ atĩ oigire gĩtandĩkĩiganana narĩ njĩra. Icio nĩ ciugo cia ma, gũtigũthũire mwago aniki mwarĩ mwegeri wageragĩra thome wange. Ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno.